kaka zetu Karama wa Meru kwa mashow iko smart na pia sekta iko tight katika area sana Ken Mali. Kenyatta Natala mga Luanda sublocation lava, asante sana.

0: Anaitwa Kello Max featuring Massa Sauti pale vile ama vipi body T. Ndio kibao hewani kwa hivi sasa. Na cheki mahakama zinazidi kuingia by the way. Nyingine sema mahakama 47 bibi yangu anataka niongeze mke wa pili ambaye ni dadake. Please naomba ushauri zaidi. Ifanywe namna gani hapa hivi? Mahakama 47 na inataka kumshtaki jirani yangu kwa kuchukua vitu zangu bila ruhusa.
1: Hapo. Twende kwa huyo jirani.
0: Twende kwa jirani.
1: Twende kwa jirani. Anachukua vitu za jirani bila ruhusa.
0: This is bad manners.
1: Hata kama stuli iko nje si yako. Hata kama stuli iko nje na umpata mgeni ama atakupumua kidogo pale nje, usichukue tu ile stuli bila kumwambia. Si yako.
0: Kwani jirani yake amemzoea aje?
1: Si yako.
0: Inmazoea na mabaya sana.
1: Hata kama umeona beseni tu liko pale nje, beseni limekaa nje pale, ni ndoo iko pale nje tu imetulia, you know, si yako.
0: Acha tumvutie.
1: Sema ti acha nitumie haraka haraka nitaregesha. Omba.
0: Omba kwanza.
1: Omba.
0: Hata kama